Yang ada tamu silang tu, makanya ama melingin bi podia kumuk kumuk rapama murung kadi pilih, makanya ama yolong radio.

harako yako abanu nje aga kribi angara kanyali yul ngayla krama gagaili yo ka duwala wanga ngore angara kura nina kalopa ka radio kuru ngara duwala wanga ngora yul ngore radio atko abala nyara

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: hotongara ne ora we na ma. Sa we yo. Ka kambara yo. Pena da yara ma la kara.
0: Pomo ro era ma.
1: Ni. Atu ala ne balang ne te ka kale ngra nya ma la kari. Walo. Tolo bolo kale ngra. Angu na balang ne karwa nya ka nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Yo bueno. Na, la kamza. Bel maksao kanga pra. Oye,
3: pile
1: una gana. Gana za za tunandre, una kuna erana. Ya tonya. Ba mira. Ni. Ba ma ya na proni jam kole. Kanga pra tao. Ba na ber jam kole. Kole ngle. Kuhu buza la kama. Kanga pra tao tao tao tao tao, na kanga pra. Eh, moktra. Sai faun, moktra. Bola kal ko nang alafon ngama.
4: Ito lang ng ngalan ko yo. Madidi.
1: Ito na. Didi mai. Na.
0: Na. Na berangan.
1: Ma wangan ara ro. Bro. Ma. Pamat na bro le school. Pamat gol belakang jabam. Gol na bro le. Benista martenyarap tuna per shop na kula banam konewanga ngalo anap pengalan benar ayo ora unyen na perung ngateleng shop tarana ora takunya na perung tarana ora ketua lan record jeng gang ora kadel cina ulang ulang start ning tengo balang ni education center na adult education center na tengo nyala 1, 2, 3 gradual na lele pun sa nam rentara ora na bele ga char ke center na ngai teng na bla undi na pungu wa nga rentara ara me na noi gol mali
0: tem
1: pa tang ni no ya ala ka twa nga we no ya workshop ka twa la bale ni nursery undi na pungu ya ko technical school ya ko Yeah. Banyak pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau adult education center ngatil ko. Angunyel yang orang ngatil yang school darah orang la, na 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk karena hati ni jama. Literacy center ngora. Munyer ku hati ni first punya jama ngora. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak paman.
0: Agar aja tem.
1: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada punya. Ako, ano bro?
0: Nalen.
1: Tuan na lang, uro na, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, tangang na takaan na. Pero nga na palm rio. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, takul di ka na, everything na ka.
0: Wow.
1: Ngatali ba, ano bro, drink? Kabro.
0: Abro?
1: Lau ina beli wang kan amat cerdas beli minyak teh karo. Tiang kat langit ni beli tiket sibek karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo pan bapu melil yulunganya rikau ko pinjural balanya lah. Rangi pada kalau mil minyana yulunganya. Ali dia yang anak perungku kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang anak perungku kalan yang tu namanya. Mula kaya lo, angin malam itu kena orang yang orang orange warna, apa ni? Nip tu ni? Banyak berukur tu ni, kalau mix, banyak berukur ni benda ni nip tu ni nanya. Aku pernah ni macam ni, punya kaya bawa ni macam kula, berlumur,
3: You're listening to 88.9 Yolngu Radio, the Algalevenko.

makanga amat wala chan dau dau shaukuru. Matu main makang on ringi map ngayang o mala interest. Ka yako yam rakal. No malang. Yakan matu ka ringi map kuin go rarali nya ads lya wo Facebook wala gol ngayi. Ka request wala nirpul. Nakku no makang ngayang o miliyero. Yuri yurda le murtu wala di dau ngama. Ngaratu ngatil nirpan. Ka manika yam no malang. Best of Corey classic ngurungay dwali di. Manika yako. If you love me, let me know. So, alam malang urungo, requesting alat to, ka enjoy all.

0: ngare mere ngoy baba mere ngoy korot to mere gonga yun ngai to achieve tanok ka lifetime ngor ye bala nya main makor do kar kor yo ka na ngai dali in the responsibility dia ke de rom go ni to milkom ka ga ma nga nyang nala chedi ye de mak ngai dali wa kanja na we korom go ntu na manganya tole de lemorong jamar kolin you have to have time ya blanya walo ni to kanga ya tam nukin galanga ni jamar kole if ni ja li to wala lang jal kren ni pan mir room na kuni kanga ngom ni to wala lang di ching to wala chendi di jal kre ko yol ngol you have to have that time ay wala le mo war bam bisi mala le moro bay di ni jamam mre yol ngo still ni bisi kadwan ja na kon le morto katru janga ma kururil murong darok ka important ngay dali di message about pathway ka war palan le murto ka dali di ngaman darok ja wal tuli murong rumia ko yamala nal chan wal ka goyanga ka wana mi ngay ka dali di pathway ya ko fit wala langkal ideal yo
1: kemar kulen le murto dengan balagonga yon ngula chan ngay tong ni ngur kamano ka yarak mam yaj kuro dong dong indi ko namere berem ber ngai ga bala dai ding will bring everybody into mainstream study ganawe ko we send jamar ko le to boarding schools ngona daon mula wana ga mainstream dial na prungol community ngor daga bichan ko yanga bring my children back to homeland little learn them how to survive hunting wal to mani kai ko mani te rom go learn to be who they are to restore that unity bila dal wang ha karingit na purunga yurong mala na pur costa face have linkage kur kurung ngai ka na golang ngora root ngai ka ngora the land yurong ngo dal utang ngai gal kere cloud direction puluno lungur ma jalatang bara all related una ngai ka network ngora garwa connecting ngai ka yo to in dimari gotara wako yapa it needs to happen really strong you are kendong ngai dawai un It's the only way we can close that gap. Yo, real man up on me, but I'll eat me. Yo.
0: Yo, tole di malang ni daruk di murukan ngakul, war palan. Mak, meringon. Question dua limurung. Mainstream room go, manggit tinyaro dukkar. Nguning ka chance ka opportunity ngora. Yur, warawin limurung dual. Bayingon, limurung ulit ka diyang bala rom milkom pichan na kon ngoni malchar ngala palmiri mala wala lang marangi kongal ngoni walal bala niya miri jamar kuli ngoni limurung ka rom lacking minggu ka nganyala yun walo hindi terkawa ngangutan kali yun ngay ka rom doal kapo burap ngurali kanjaryo ngay ka limurung ngurung ngayde lay lay maram mulukurung ngurung kajaw yun na malangula iya bala niya kuya nga nawe Pijan na kun nga pagi ururum ko lemur to milkom na kun bala niya ikam. Ngupan do yul ngoy kos maladawan lil. Uja markole lemurong gal. To jama malang marami pijan. Man makuni wala lang. Choice wal ka kuni jama. Wal to marka live. Muna la chan diyede. Ka earning rupiah. Education maram. Marka wal to try fit into. Di palit world lil. Lembur tu kamar garup pia maram. Lembur tu kaja mamak maram. Wangai ngu. Katrai fit in dia li di lebur ngur malaja mangur. Maring gitri nak kun lembur kadual meritir. Wangai ngu nak gakal wo. Kebun lembur kadual di ngayatam. Wangai ngu gakal. Nak kun bayang ngu lembur dal wangai ngu ngayang ngu merin na lembur ngin galang ngau jar rom ngu maring gitinya rau. Jamar kulew ja. Tuali ngayang ngu di wangai jep kamuru. War palai. Rumi aku yang ngalimurung. Nguli tu bichan di jamar kolin gama, marangit pinyaro mainstream room go, ninanaraw. Wanda laya kun wala lain do ki yulong wal ja room go marangit kung kanatan. Dahil malangay dali di decision go jama o limurong liang ama nga main pinyaro every family, parents, kuruto miriw. Lingo go jamar kolin kayo wal kuichar yun. Hindi wal kayo michar yun. Gap ka hindi ngora. Limurukan na kun Wangai ina room do mritri lai lai yun. Ka ngara ko yun mire. Ka gong do marmai nguni din room. Wangai ina yolong ina ngayatam. Tulong ina wala lang. kalimoro ko niya limoro ka barak barak tun and thinking like ambil limoro to ka o bigyan limoro to ka miya ka maringi maringi nga rangal tun nalchan ka but ya kalimoro yuwalak siya maringi the mo limoro layar kerak tun being already kan the mo limoro li mo man ngon in the room and then we think that we know but yal chan limoro ya ka maringi kawichar yun na limoro li machi ngon kangayan kalimur lingon iya ka maju realize ya kalimur lingon iya darangan dat limur lika kangan yan ngun iya kangan kangan kangan which are rudup tu na limurong kal ngole and in the time ngay tu kal kitir limurong kun chance ko limur to limur na try ngun iya di room pass on o jamar kulit nan maringgi gurupan limur to ripun yun balik yun na limur ke iya ka ngun iya di room maringgi ti practice ka teaching Dwali di ngayong ngunin yung area ngunin warap pala ikan expressing dya, rumia ko yung alya. Mayalin. Ka, medyo maktuali di. Limurong dali ko yung anna raw, limur to diyang bala na uwi. Laya nga mga mayon mirka bala niya raw mala. Ka, tuwang harap po, next manik kay mirpan. Limur to nga man na uwi mirdual. Wildflower mala. Garak ko malaw na favorite tibili. Let's sing ngayon na miyalak. Let's yung ngayon na singarakal. Yabay, birthday ko ngayon na. I hope you enjoy.

important ngai dari dia tau issue paling aku amor oleh morong. Nanti ni mertuk aja mar kulit wal romia kuyam roman ki grupan walalain mar ma ngurjal kering ngurmain mak kabulong ngai nakun yakamain mak linggo meriter kaja mar kulit maram wangai ngo rom dina na roman gitinya to live kabi nakun jama mar ngurum ga nangula kawangai ngongur ka yakabalanya idim meriter rom mar ngun ga marcinya maram lacking ga ka yan ganda kun mak ngula dukar go ka yararum wana wacen do dole di marma ro man mak kum ga milk kum ka keep even maintaining ka because meritir ka nak kun yindi lele man na mir rom ngora ngai tu parwarun jamar ko le mulukkor yan dole di na ko mar ka tokane dukar bo cham lemmor ngala par meri parents to korotto meri jamar ko le mor ngala ngaw le mor Men makur do kar kur positive kur mar mak ngorjal kring apa kewal kayol ngwal ka doli dingu ni dao le morong katru ja war pale nyumo kolin aya ko yang dao but mayali powerful taruk hawal kan wala ko yalal ko yang anau kur pale morun ka hop ni makan doli di dao mala marangal kale aliangal kali morong doli di yalalang umbiru ngonito limurong gal Ala palmeri mala limur ingunarayon kalimur tunguni ala lanana merungune lede de jal kringor limur yadan ja emerging ala palmeri mala tu kalimur kadwale de balai de jal kre waptun unde wana kalimur ala palmeri mala diang balanina kanali room do kagakkale yo kali ai walkang undi ngayang umiri walto balanya ile murungal mil gorupanga kapason ka limur tumar kanguni maram Kabichan di limuru gengal jamar kule olwalangal. Ka walal jamar kule, ka walang gengal walal. Ka so on. Ka meritir nga important because every time iya tuka ngajara yun, yul ngutuka yurta liya bado wado yun. Jambi tuka culture ngay slightly yakan ganggan, aja meritir na yan. Yabalanya. Yo. Ka mewinu malanggam last ja, manikay ngarat po nirpan. Ka wild country ya. Ko mak menerima menjaya ko kabarak parak tu nawi John Bennett kalau cuma ini dalam ni kai country ka hope matu enjoy ka mana bala week ngarap tu bongong bolo nawi dau kaya ko yang numalang nangul nangul agamurong ka till next time tuan numalang

0: Yobok pak yol nga ngarang milk kirinji kanga main maka 88.9 FM yol nga radio.
1: This story is about TCU Foreign Banking. Remember, when you use phone banking to keep your PIN number secret, and the account balance in the story is just pretend.
0: Yeah, ngama. Rangi ngutuwal ngalikani na yurwe ngama.
2: Yeah.
0: Yo, ngakuladuwal machingure tira ngama. Ngaratuwal kuya ka raku manjmak.
2: Yeah, manjmak.
0: Now, mukadal waprarin wangan waprarin. Main makin wang happy cara nau ko fishing ko ngama na mani kagapu tua lah.
2: Iya.
0: Eh marka mirku ya. Eh ngama nau ko ngara dal jal terjaka. Nito ngara main gi kum ga lakram nito rako tau pilih ngara dal tunga ya kang ngara main gi. Yo.
2: Napoi.
0: Nau ipun muka tua langoi. Phone banking dual na ngay mayali ngaman ni turakula karam na nangukakal.
2: Phone banking yan ito ring him up. Phone ko rin ito malam nungoy ni balance. Yakan ito ka ring him up branch sil jamala. Anja balan head office sil na yan. La mission ko rin ito kang nito ka malam nungoy ni balance ya. Yakan ito branch sil jamala ni wak sil jau yur wilil jau galit kol ja ring him up. Sometimes when the busy branch, can it always check no on the balance? Phone banking go, it balance the head office ring him up ya.
0: Yeah, oga. Na nan mo ja may mo kiti na chan do na kun ring him up ya. Kanato uto uto namba mala na bili ngara do altunga.
2: Ring up ito na ngon the number 8990777. Kak account number nung ito phone gurian mo kiri na ututun ka hash nito utun ka pin number nung alto gurupan
0: eh
2: pala ito ya kwa man nung utukang na yung bingung niya pala tukawang nga
0: yuwalak
2: eh
0: nakaduan niya first time mo ka ngara ka nga maduali tao ka ngara tumagtiangun bala duali birka yun natin niya ngay duali di
2: at yun ngay phone banking start yun yun ngayon na kong app niya doon ngayon mala. Nah, lo alika branch silian ringi map. Omerci anu alika amal alika rupiah orang kau lal.
0: Naga ngarai muka alika dal branch silian merci. Ngarai macam mana jawab orang ngarai tu makal kiti akin mangi tir phone banking gun nalcan nu alika dua lidi jam mangai alika nalcan. Pilih dunga ngarai ngama. Mak ngarai ringi map nara utut.

0: football fan.
1: Yo, mening gana we. Ne wala kan berbaktor. First time na kulen ni gana we. Welcome to country ba ne we. Uncle Collins ka de ibl na na ni. Ka ne we. Live entertainment mga. Ba nito. Dan Sultan do kani wala ne we. Opening ceremony mga. Na na wang ortong mula.
2: Ne wang ortong mula na mula do.
1: Yo, don't ya ne na kun. Pre-game entertainment. Karong rin naman ito 15 minutes late na eh. Late na start na game dyan. Late na makani. Dapat ko tiyal naman lang na eh. Ay, grupan. Mga ama yung radio na 8.9. Doal nino. MCG.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namaka nga mayon ng radio ramen gining katiul kurka kaya talamra dual makaradio nga madial balagum murugatir kung galing ng. Thank you.

0: duwan jawallo 3 AM yo lo ngol ka barak mo rayan yak koro bayang wen jaraw yo na
1: yo na mere bok mak ngarain ti no duwan jang ra kawang ngain ga gale wen komor ti re pingor ka nga mai numa ka dual ga yo ngol radio kora

0: Yo da yon nga radio. Do alo mone nga galuin ko. Dara do intibu met na. Gaya na nang iro lakka ma dao. Nao nga ne gam barak tun singa nga nao. Nao nga choosing to be a singer. Ato nang iro dao na lakka ma. Alo mo ko.
1: Yo, pokmak. Nami na ma. Ngayon may ako gaya na. Ka napa. Nao nga dao choosing to become a singer. Bila yo. Napa niya ko dang gam wish niya ko dangum niya ko wish palangan dangum niya ko iwalakyan kadangon nga maya manang labay nga kadangon manike na yung nga maingi nam bili nga nangalagan niya ko yung nga family niyo na yung kuroto mi bili niya bijan pen group na nga kadangon rakam bili niya bijan yote hindi Saul Oda Band ka Uringa Band Wai poi pemalinya, bala dah ngelak kandang ni, bala ngaya jual minan baik ku ya, cuba kama nengam singa, belanya. Karena na apa dannya aku dah ngomam music madang ngom, karena ngaya ngomah, because ngaya grow up in music, kapolo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yol ngom kapolo endau nevi, well, yol ngom mana kaya kapolo balendau mana kaya. Mutta na ron ngaya. Wala nga na naminan nga pinyo ngaya. Kadangon ngaya. Maya man nga ibang ka manikay na. Yo.
0: Nyo may magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manikay ni. Na ni manikay first na malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first na manikay.
1: Ngurungan nga malang tuman. Start man ngaya. Beginning man niya ka manikay man. Ngurungan ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: you met men maktao thank you ka jujut nya
2: yolngom radio 1.0

0: yung ayam ya ko Andrew Guru katram tango na panga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung mara tanga rakram tao niya ko na ka katur ya happening na kon Tuesday ya kanya happening diyang un bala
1: yo ngaban jawan blokwaw tiang un bala ngai ka happening dual kiam aku li sport ka start yang ai dual Sunday which is na kun men mak ngai jam aku yo mapu ba nya mak kun yo ngon na pu kan na ma yalang walang fut jaw ngai tu ka jam aku ni na rai piring ngon tau ngon Mengkitir tahu ka kamu nunggu ka nanti akan ngidir ku yo napu mengkiko para napu to walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jama ku main mak mengkitir ngai ka happening jama ku yo turu banyak sport ka music ko
0: wala ya kon repon ne wala ng gabian kam mal te ka bir ka nga ne malan balan ya repo things malan ya kon breaking ka ne malan betul no man apa ne malan ye
1: yo belen ngaban do wi wak ya maus ngaral kami na kali un kom ka banya ma kon tio mala kali un ko na pulika ninna with Nawi MLCOL ka Najawal ka Community Development Project mapukana ma based in Gawilun Kum and we sit down mina napulika together ka plan together to Nawi dua nakun one dua program for young people go kakama pamwala man makiyan womle work together
0: man mak ta man mak na nya kon nungum numale gom ngayaro waga napa question na kon na nyu narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalwa mi om
1: ngaranga bichen mama ngunai bala bal kun meter nja yala lang wala ngo jawa lang kala ngau jama ko yo fit jau watu ka minna mai mak tu rom do ka da oi ka go do tu ka join ram bang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kana tam do wo malang yala lang o
0: yo mai mak tanga da o ka lachu ni malang ko mide ko mai mak tanga ko da o ne na kon support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko manara yak kamale ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa malang pilinyaw malang ne man mak malang ko napa dao lacho ena wa pem danalin napa bang pilinyaw ko dao ana punal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kulin malang
1: pacu do de makam jamar kulin ka napa ndier room ngor
0: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayol ng radio 88.9 general. Raman gani.
2: Yo, ara ko bien makanga mayol ng radio 88.9 dual nonon boy.

0: walom dango ka 5 AM na chado anan
1: ara ko ya ko abanu nji ara ribi ara na liul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngre ngre kura nin na kalopa ka radio gro ngara to la wang ngora yor mo radio atko abalanya
0: yo ka welcome tango yor mo manikayo awa